0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukid on hey we get for 10 minutes at 8 o'clock that's Cat's Eye for you dance was brought to you by Big Chan Hot Dog bigati sa lasa swang sa bulsa sweet arts last hour ng ating program on this very beautiful Wednesday blissful Wednesday I should say na umaga
1: maganda sikat ang araw oh. Magiging mainit sa araw na ito. Matindi yung sikat ng araw eh. Magdala pa rin ng payong. Hindi naman pang ulan lang yung payong eh. Magdala ng kalo. One thing's for sure, this will be a very hot Wednesday.
0: Magandang morning po, Jason Steele pa rin. Giving you the hits. Manning the show until 9 o'clock. Oy! Shout out mga taga Zone 6. Sa may Gumamela, Carmen. Magandang umaga. Uy, piyesta dyan sa inyo ah. Piyesta dyan ah. Okay na Jesus Valdez, kay Mark Marifen, kay Keisha Ashley, Ethan Aviana, Micheco Jillian, and Tommy. Yan, galing kay Ron Valdez. Boss, gasugod na traffic na rin tungkol sa parada. Paki-on-air lang ha sa may sa atong mga motorista. Oy, traffic na daw ha. O dyan sa may Gumamela, Carmen. O, dahil na po sa parada. Di ba matapos? Magandang umaga po. Shoutout sa tanang grab card, kagayahan, officers and members. Sa may car wash dyan, sa may JR Borja, likod sa Panchik, nakikinig sa atin. Magandang morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw niya. Taas kamot, mga guwapo. Iyan o. Happy Wednesday sa mga taga-kamamanaan kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala. Good morning to Candy Ato and to Mercy in Diamond Sueto at sa BBQ family. Magandang umaga po! Nagang salamat! Mahaw na! Lahat ba nakapamahaw na dyan sa inyo? Sana naman, ano? Kasi mag-alas na yabin eh. Anyway, eto muna ha, A16. Oy, tama-tama to. Makinig muna kayo mabuti ha. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos sa price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576 Series of 2026. Commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik pa tayo with more. Still with me. Ako po si Jason. Jason Steele. Padayon sweetheart. Sa pagpaminaw, dito lang. Sa Heart FM. Ang radyo. Ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, check your watches, 8:29.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na ang ating traffic update sa oras na ito.
3: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
4: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
3: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Magbibigay sa atin ng traffic update. HBG Joseph, good morning!
5: Good morning, Jason Stel. Congratulations!
1: Ay!
5: kanina, galing po akong Ipunan. May kalawakan pa naman pagdating dyan sa Ipunan Highway. Diretso-diretso ako, papunta po ng Bulwa Highway. Dyan sa banda po ng Bulwa Highway, Jason, may bahagya daw paghihina ng mga sasakyan dyan. Yung papasok sa papunta po ng Patag at papasok papunta ng Kauswagan. May bahagya po paghihina ang dalo ng mga sasakyan dyan sa banda po ng Bulwa Highway. Hanggang nakarating tayo, diretso-diretso, nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Stop at go lang po ng mga sasakyan, lalo na po dyan sa banda po ng may intersection papunta po ng NHA Kauswagan. Diretso-diretso tayo, Jason.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City. 93.7 Hard FM again on. Hey, we got 42 minutes after 8 o'clock. It's Sabrina Carpenter with Taste. That's what was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Teka muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Ang dami nagpapadala sa atin ng mga pa-shoutout sila. Isang good morning. Ay, isang napakagandang gandang umaga daw ng Miyerkules sa may Everlasting Street. Anong handa ng mga silingan sa Everlasting Street? Sabi ni Julie. Naalang daw sila, Julie, niya sa iyong tapad. Tapad balay. Panghanggat pud. Taga-Carmen, taga-Carmen, ano? Best on best. Iba ka na sa mga palengke ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Talking about Carmen. Ang Carmen Public Market is listening. Maugani section sa Raniego family. Ate Nanette, magandang umaga po. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Sana'y maganda inyong mga umaga dyan, ay. Na? Aras natin, 8:43 na. Eto na po. Mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw, sa ang area tayo pupunot ng ating second winner, Roleta Select! Ay, ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, ala, piyesta dito, oh, Carmen! Oh, Carmen, Carmen, puno tayo sa dropbox ng Carmen. Ang nakasulat, ay, Carmen lang, Barangay Carmen. Ang pangalan ng nanalo ng bigas at groceries ngayong oras na ito, mula sa Barangay Carmen, Lorenzo Pajego. O Pajego. How do you pronounce this one? Pajego. Lorenzo Pajego ng Carmen. Congratulations! Nakadaog kang bugas at saka ng groceries. Ganun din ha sa ating first winner kanina. Etong driver ng Topkick JP Logistics Taxi, si Jay Padillo. Jay Padillo, congratulations. Nakadaog set ka. O bugas at groceries. Ganun din etong winner pa natin na si... Andali ha. Lonita Atonda. Lonita Atonda ng Lapasan, congratulations. Nakadaugsad kang bugas at groceries, Lonita Atonda. Garden kay Dante Quijada. Dante Quijada ng Barangay 36. Hoy Dante, nakadaugsad ka. Si Miguel Alabada ng Kauswagan NHA. Miguel Alabada ng Kauswagan NHA. Rosalita Bagas. Rosalita Bagas ng Makabalan Bara. Rosalita Bagas, nakadaugsad kang bugas at groceries. At si Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. That's si Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. Yung mga pangalan nabanggit, magdala ng ID at pumunta lamang dito sa aming pong studio. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:45, time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness and for a break. Be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. 40 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Heaven knows, Skate Avenue for you. That's the rock version. Actually, rock cover po yan ng Heaven Knows Original. Hey! Ay! Magandang umaga mga taga LGU. Pinabati natin isang good morning sina Sir Bernardy Atras. At syempre pa, sina Mayor dyan ha. Sa City Hall, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Magandang umaga rin mga taga SMK Ukay-Ukay sa may Osmeña. Kamusta po kayo lang dyan? Sana yung magandang lalaki pa rin. Ay, magandang lalaki. Magandang umaga pa rin natin dyan. Siyempre, mga magagandang lalaki at magagandang babae kayo lahat, di ba? O, ano pa nga ba? Sinahan po ng mga nakatutok sa atin sa may Cogan Public Market, good morning. Carmen Public Market, good morning. Mga taga Kevin Enterprises, good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga Novo Department Store, good morning. Thank you so much for always listening. Mga taga Julie's, Ororama, magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat po ng mga naka-Hard FM na mga motorista, sa mga taxi ngayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Magpapaalam na po muna ako. Oy, follow nyo po ako ha sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan ha. That's Jason Space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang si Mrs. ang imong pares, para dapat halaman yan. Para mag-grow, dapat nadidiligan. Have a great Wednesday, mga sweethearts! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mahigpit na pagsusuri sa panukalang pambansang budget para sa 2027 at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na bigyang prioridad ang mga proyektong maring ipatupad agad at maghatid ng mga konkretong benepisyo sa publiko. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na nagpapatuloy ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program matapos talakayin ng gabinete ang plano sa paggastos noong Biyernes, Hulyo 10. Habang tinatapos ng administrasyon ang panukala bago ito isumiti sa Kongreso. Sa pulong ng gabinete noong Hulyo 9, inilahad ni Budget Secretary Kim De Leon ang mga pangunahing bahagi ng panukalang 2027 na isinumiti sa Pangulo para sa pagsusuri. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Hey, it's 9:31 mga sweethearts, and the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntags mga kaka-tune in lang. Sus, grabe kachada ang panahon, ano? Napakainit dahil alam niyo naman sweldo na. Alating reward na sa self. Uy, mag-ipon ha. Oh, pay your bills in due date. Hello and hi sa mga sweethearts ko. Si Lady M, maayong buntag. Thank you sa inyong pakikinig. Shoutout din natin ang Ligaspe family from Kibawi, Bukidnon. Magandang umaga ha. Tutski Car Wash and Female Bed Spacer, Kibawi, Bukidnon. Good morning! Batiin din natin 7517 sa misis niyang naglilinis ng bahay from Manzano family. Diyan sa may Maramag, Crystal. Magandang umaga po. Thank you. Eto muna, pag-usapan natin ang ating question of the heart. Ano ang mas mahirap, ang long distance relationship o ang one-sided relationship? Eto sabi ni Rachel Nave, Happy Wednesday, Dr. Heart and George. Ah, talaga? For me, mas matimbang at mas matindi pa rin ang sakit ng one-sided relationship. Kailan iragid kayo? Sa LDR, oo, distance is just a test to see how far love can travel. Pero at least may karamay ka sa pangungulila. Layo man mo physically, kabulok ka nga na ay nagulat sa pikas bahin sa kalibutan. Pero sa one-sided love, you are literally sleeping next to someone but still feeling completely alone. Magkauban mo sa isang kwarto pero ang tinuod, you are miles apart emotionally. Mas okay pang magulat sa airport, ikabalok ka nga moabot ang eroplano kaysa magulat ka sa tao nga naa sa imong tapad pero dugay na di ay nag-check out ang kasing-kasing agoy. It's the ultimate emotional drainage. Ikaw ray sige og adjust, ikaw ray sige og sabot, og ikaw ray nabilin nga nagkupot sa relasyon samtang ang pikas tao. Dugay na di ay nabilin og pwesto. O nibalhin og pwesto. In short, mas daling ang tuson ang geographical separation kaysa sa kamatuuran nga physically present siya. Pero ikaw na lang di ay ang single-handedly nagbuhi sa inyong duha. Kahilak mo dyan ta. Appreciate that so much. Well, thank you po. And you, I know you guys have a lot of things to say about this. Sa ating question of the heart, ano ang mas mahirap nga ba? Ang long-distance relationship o ang one-sided relationship? Text me now, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ako, may mga bisita ako dito. Hi ako sa inyo ha, magandang umaga po. Magbabalik ako, 9:33, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Junior Junior with But If You Leave Me, There's No Tomorrow. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ay! Grabe naman tong kantang to. Perfect na perfect, no? Ayan, sa ating question of the heart, mga sweethearts, na talaga nag-aabang sa mga hindi pa po nakakaalam. Ayan, ito po yung question of the heart natin, ha? Ano ang mas mahirap, ang long-distance relationship o ang one-sided relationship? Yung long-distance kasi, ala si Giorgio, explain. O yung long distance between two individuals, ang foundation yan is really ang trust. Imong salig, o ang imong confidence sa tao na eto, wala siyang gagawing masama. Hindi ako sasaktan ito. Ang one-sided relationship naman, agoy, ikaw raman ang nahigugma. Cause if you sao na lang. Ikaw lang yung nagmamahal. Pero that doesn't mean na hindi mag-work. Ako, naniniwala ako na mag-work yan dalawa. Pero depende yan sa mag-partner. So yung mga taong involved. Diba? Kung kaya naman, especially sa long-distance relationship, if the communication is really consistent at walang problema, then it will really work kahit ilang taon pa yan. Kahit milya, milya, milya, libu-libong milya. O, di ba? Ang distansya ninyo sa isa't isa. Pero kung may trust issues na, kung meron lang mga, uy, may doubts, ay, ayun na, diyan na magsugod ng mga asa kagikan. Nga nang dugay kika nakatawag, agoy. Di ba? So one-sided, alo, uy, nagmamahal sa malayo. Wala kang magawa eh, kasi ikaw lang yung nagmamahal. At kung gagawin mo yung kung gagawa ka ng action, like for example, ayan, niligawan mo yung mga ganun, baka pwede, maaari kayong mag-work. Pero kung wala kang gagawin hanggang tingin ka na lang, ay hanggang wish ka na lang din. Di ba? So mahirap yung dalawa, but there are pros and cons with all the situation na binanggit natin. Eh, yun ang pinag-uusapan natin, ha. Eto, patingin ko lang yung mga sweethearts natin. Medyo nag-explain lang ng konti. 8906, shoutout sa ating Suki dyan sa CDO Papel Republic. Eto, pati mga Suki nila na sinayin sa GBA, Barberis, Avid, JEG, Guchella, Diamond Hand, Ma'am Ermelita, Quarteros, Laparan Flower Shop, Oglamota, Marbis, School and Office Supplies Training, dyan sa may Balingasag. Maganda umaga. Eto na sa mga gustong mag-text kasi na-curious sila. Gusto nila mag-join sa ating Question of the Heart. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, you better follow, like, and share, ha? Sige na ba? Ayan. Heart FM 92.7 Dash, Cagayan de Oro City. 948, I'll be back with more of your favorite love hits. Dito ka lang. Siyempre, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO

0: ko.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Minsan nakakalito, mahal ko o mahal ako? KZ Tandingan. Ay! Minsan talaga may mga bagay na, sige, pwedeng tanong ka na lang, hindi ko kayang sagutin ka eh. Ay, second hour na po ng ating programang Music from the Heart. Ngayong Miyerkules, ngayong pay day, pay is the day. Pero wala, pay is sleep din ito, George. Alam ko. Ay, mulabay na good. Mulabay lang sa kamot. Ay, mga sweethearts, now let's enjoy this day. Diba? O mag-spare ka lang ng konti para sa, you know, para kay self. O i-reward mo yung sarili mo. I don't know how you reward yourself. May iba, kumakain sila, bumibili sila ng masarap na pagkain. They buy something for themselves. Damit, perhaps, gadget. Yung mga ganun. Pero make sure na may naitatabi ka ha. Para sa pang-araw-araw mo. Para dili magka GGB ba? Ano yung GGB? O yung gulong-gulong buhay. Ay, nako. Ito rin yung tanong natin. Eh. Makasakit sa ulo din ano. O yung LDR. O one-sided relationship. Ano nga ba? Alin nga ba ang mahirap sa dalawa? Hi, Zach. Ito o sa may... Don Carlos Bukidnon. Magandang umaga. Sabi ni June Rose, mabuti pang sasakyan pag may kurbada, alam mo kung saan ka liliko. Pero sa pag-ibig, kahit nasa tamang tao ka na, nagagawa mo pa rin mga liwa. Ganyan talaga ang pag-ibig. Tuwid man ang daan, mga ngaliwa talaga pag may kalandian. June Rose, I couldn't agree more dun sa sinabi mo. Anyways, maraming salamat sa iyo. JL Flower Shop, magandang umaga dyan sa may Bulwa. 5252. Shout out sa Wabes Family sa Barangay 31 o sa kanilang buutan na Barangay Captain na si Ma'am Delia Wabe. Good morning din kay HPG Joseph. Magandang umaga. Greet natin ang Happy Fiesta ha. Ang Abragan Family dyan sa may kay Mito Street, Carmen. Uy! Belated. Happy Fiesta nga po pala. Ay, belated. Advance kasi nga, di ba? O, ngayon yung bispiras. O, Happy Fiesta, Mount Carmel. Thank you po sa inyong pakikinig. 5305, shout out kay Erwin Amboy na nag-welding sa may igpit from Chick Boy. Okay. Sige, mamaya, pag-usapan natin yung mga mensahe dito at mamimigay din ako ng blessings, di ba? If you really wanna join our question of the heart, baka may gusto kang i-share. O sige, i-text mo ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 10:16. Magbabalik ako, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
6: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
2: play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Barra Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Kagenior 93.7 Heart FM Bukidnon 1047 and a time check is brought to us by Playtime Entertainment Born for Happiness. Hi Rachel Ango, but from the start parang ako lang naman yung nagmamahal. Ay! One-sided kasi. Ay! Ito namang isa, hindi ko alam kung masaya dahil LDR sila. O di naman kaya nag-iisip na. O nasa on the verge of really thinking what's going to happen up next. Pero alam nyo ba, sweethearts, ma-share ko lang ano. Tinatawag nating LDR kasi. There will be a situation in the relationship na talagang, you know, kailangan din magkalayo kayo. Not because ayaw ninyo sa isa't isa, but also it's a test of how you love the person, you know, how you trust the person, and kung tatatag ang inyong relationship pagdating sa long distance. Hindi basta-basta ang pagsalig, sinasabi ko. Ang pagsalig mong good sweethearts, kapag yan nawala, at kapag yan ay nabiyak na, nabiyak talaga, or it's gonna be destroyed. It's like a shattered glass na hindi natin may babalik sa dati. Diba? Mahirap yun. Pwede kang patawarin. Yes, they can, forgiveness. We can give forgiveness. Pero yung kalimutan, ug saligan kabalik mukhang 50-50. No. Dito naman tayo sa one-sided. Ako kasi pagdating sa one-sided love, tayo nararanasan natin yan. Diba? Nagmahal ka ng ikaw lang, tsaka mo niligawan, tsaka ka nagpakita ng motibo, nagka-interest ka, o di, naging kayo. Pero paano? Paano kung wala kang gagawin? E di wala rin yung pagmamahal at interest mo. Diba? So you need to step up somehow. Ito, advice ko lang to ha. I mean, on my perspective. Para naman, ma-feel nung tao, ay gusto pala ako nito. Ganahan din siya sa ako. Masali, tag na, talagang aanuhin ko na lang. I will just guess that you like me without you letting me know na gusto mo ako. Wala lang, ako lang giyan, no? Sinishare ko lang yan so that you'll have an idea. Di ba? 2025, ito, para na ako, no? Mas okay yan, ang long-distance relationship kaysa one-sided love. Oo, lisod ang LDR. Kailayo mo o dili permi magkita. Pero at least, kabalo ka nga pareho mong nagmahal o nag-effort. Ang one-sided love man, Jud, yung murag ikaw ra permi ang gaasa o naghatag sa tanan. Unya dili di ay parehas ang gibati sa pikas. Agoy, sakit naman nun.

0: Una, dalawa ng among mga anak, elementary and high school. Di ba there's this happy ending kapag talaga nagtsatsaga? Kasi yun ang sabi ko eh, matitest yung trust and patience mo pagdating talaga sa LDR. Tama nga naman, at least sa LDR may label kayo. O di ba? Eh dun sa one-sided love, ikaw lang. Ikaw lang nai-label. Diba? Oh, hi, Rai. Mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa akin, mahirap ang one-sided na relasyon. Kaysa long-distance nga relationship, one-sided na relasyon, ikaw lang ang may malaking pagmamahal sa kanya. Pero siya, kahit katiting agwi, wala may awala daw. Oh, kahit katiting man lang, wala. Mas mabuti pa ang long distance kasi you both understand each other although your relation through communication lang only. Oh, hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Magandang umaga. Teka. Nangyari doon. Anyways, mga sweethearts, it's time for me to give you blessings at in the presence, rise. Overload. O, diba? Yung horn kasi natin eh. Ito na, yung aking ruleta ay eh. Hala, gusto nang umikot. Tara na nga. Sige, let's go. Ayan na. Mamaya, we'll continue to talk more about, you know, LDR at saka sa one-sided love. Ito na, mga sweethearts. Uy, saan kaya tayo? Bubunot ang ating magiging winner. Dito tayo sa Barangay Makabalan. Thank you sa ating Kending Boys. Hello. Ito na. Ang nabunot ko mula sa Barangay Makabalan Dropbox. Ang kanyang address ay ito, Bara Makabalan. Taga Bara Makabalan, congratulations. Alan Adlaon. Alan Adlaon ng Barangay Makabalan, dyan sa may Bara. Oh, Bara Makabalan. Congratulations, magdala ng ID to claim your prize. Dito po tayo, located 5th floor, FICO Admin Building. Oh, sa may Vamenta Boulevard, Barangay Carmen. Katabi ng West City Central School. Hindi kayo mawawala, may signage tayo ha. Oh, hanapin niyo yung signage ng Heart FM. Oh, tapos ipakita sa guard yung inyong ID. 14 days lang ang ating claiming period. O, paalala lang sa mga winners na natin. At ang The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. But your piso gets more value. Ito na tayo sa final set ko ngayong umaga. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy. Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Mukidon. A minute to go before we hit 11 o'clock. Ikaw lang ibigin ko. Oo, kahit LDR tayo. Ako, nako, sabi nga nila, ikaw daw, George, yun siya mong piliyon. O, yun, dun ka ba sa LDR? O, sa one-sided relationships? Siyempre, mahirap yung one-sided. Alam kong mahirap yung dalawa. Yung one-sided kasi, ikaw lang yung dumamahal. Di ba? Would you agree? Yung LDR kasi, may label na. Di ba? Nabanggit ko yan kanina. Kaya medyo may ano ka na, kumbaga may K. May K kang magselos. May K kang kausapin siya. O, di ba? May K kang, you know, magtanong. Pero kapag kasi one-sided relationship, wala kang K. O, wala kang karapatan na magtanong. Sino ba yung kasama mo? Oho, saan ka ba galing? No. Please don't do that. Okay? Please don't. Lala, nagre-remind lang ako sa inyo. Ayun, I hope I did answer your question. 1699, I miss you too. Maraming salamat po kung hindi akong nagkakamala si ano to, Sir Glycerio. Tama ba ako? Thank you sa inyo pakikinig. 9345, Ate Carla. Take care din. I miss you. 4396, shout out to Lago and Idulsa family, mga naminaw. I see Ate Gemma Idulsa ng Zone 4 Bayabas. Maraming salamat. Sabi naman ni 7248, ang mabuti ay ang both side, George. Both-sided love ang mas mabuti kasi may pagmamahalan or love sa bawat isa. Tama naman. Hey, I did not read this message from our Facebook messenger. Arlene Abad Patriana, hi to Sir JP Galua Jolie and Joseph Galua. Maris Payagan, hello sa tanang yan aminaw karon. Hi, Ate Marisa Payagan sa may Alani, Lantapan, Bukidnon. Maayong buntag. Sige, sa mga mensahe ninyo, I leave it to Harvey Stone dahil siya na ang susunod. Para sa programang Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna. At mamaya pong hapon, alauna hanggang alas 3. Yes, you know that I'll be back. I'll be back with but without vengeance. Ha? Magbabalik ako para sa ating Dear Heart. Alauna hanggang alas 3. You, ano ha? You take note of that para magsama-sama tayo mamaya. It has been a wonderful Wednesday with you all. Sweldo, sweldo. Alagaan ha. O mamaya magkita-kits tayo. This has been George. I know, it's the hardest thing. 98 degrees out there. I'll leave you to that. Manatiling nakatutok, syempre dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Mwah. Take care, everybody. See you later.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidon, 11:14 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Welcome po sa ating programang Heartbeats. At saka grabe pagkagising natin ngayon, ha? Wednesday na Wednesday, sama-sama na naman tayo hanggang alauna. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Lil Nas X, this song's brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin, sweethearts. Happy Wednesday, everyone, sweethearts. Anyway, oras natin is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta naman ito mga baby girls niya karon ha? Ayung ating mga busy sa kusina ngayon. Kumusta po? Ano ba yung mga hinahanda natin dyan while waiting for our sahon, diba? Oy, babay sa'yo, sa. Hi, and happy listening kay Ate Carla dyan po sa may Bloomingdale, and of course the rest of our Bloomingdale Zumba mommies natin ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka kay Lizelle Dikdike ng Zone 1 Bulua, shout out to you. Oh, sana manalo ka ng bigas ha. Anyway, maraming salamat sa pakikinig always. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon, alive and kicking ha, dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Uy, happy fiesta nga pala sa Carmen ha. Oh, Tisha Eatery, may kainan ba dyan? Oh, kahit walang fiesta, araw-araw may kainan dyan sa Tisha Eatery ha. Happy listening po sa inyo. At saka sana mag-enjoy tayo ngayong fiesta. Kung meron tayong imbitasyon, ako, di ba? O pwede pa bang mag-imbita ro? Diritso na tag sugod bahay. Happy fiesta once again. Brother June Ross, mayong pagpaminaw sa imo. And ating mga sweethearts dyan sa may Bulua, especially dyan po sa may JL Flowers Shop. Mayong pagpaminaw sa inyo. Mommy Elaine Gales, as usual, good morning to you. At saka happy Wednesday sa imo ni Sir Nicholas Gales. Talagang dalawa, di ba? Kapituko tong yung mag-asawa na to. Very, very sweet po sila ni Sir Nicholas at saka si Mommy Elaine. Ay na din po sa Gales family dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Alright? Para sa inyong mga dugang pabati, ha? 0917-1579-927. Diyan po ipadala ang inyong mga ano ba yun, yung mga pa-shoutout nyo at saka yung mga request nyo ha. Hi na din po sa lahat ng ating mga drivers ngayon. Yung iba naman is yung mga na-stuck sa traffic. Nako, nag-uunahan talaga dun sa pag-go ng traffic light ha. Nako, dapat hinahinay lang. Especially dito sa may Tiano, di ba? Parang blind, ang daming blind spot dyan. So dapat hinahinay lang. And every eskinita or every crossing, dapat mag-minor talaga tayo. Alright? O may another happy fiesta greetings dito galing kay 1061. Sino ba to? Oy, happy fiesta. Happy fiesta, Heart FM. Oo nga pala, no? Dito pala tayo sa Carmen. Hindi ko napansin. O, sige, magdala lang kayo ng pagkain dito, ha? Maghihintay kami. Anyway, maraming salamat, sweethearts, talaga. At saka, happy fiesta. Happy Dinugan Festival dito sa ating Barangay Carmen, right? Anyway, magbabalik ako with more music. Mag-enjoy tayo sa ating Wednesday. Kasama ang mga magagandang music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay! Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7, this is Heart FM. Hey, it's midday.
1: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 24 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, Wednesday ngayon ha. At dito lang yan sa Heart FM 92.7 CDO. And 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy, happy listening sa Olandres family. Oy, mag-message talaga sa atin dito ha. Ang Olandres Alcolea Timbal Matcha family. Nakikinig sila sa atin ngayon. Maraming maraming salamat. And also, advance happy birthday kay Miles. Tsaka pila na edad ni Miles. Oh, happy, happy birthday to you, Miles. Ha? Kailan nga yung birthday mo, Miles? December pa, di ba? Okay, advance na lang namin. Ha? Oh, hanggang September, October. Oh, hanggang mag-birthday ka sa December. Happy, happy birthday to you, Miles. At saka yung mga may birthday ngayon, happy, happy birthday po sa inyo. At saka eto pa, mayroon tayong pabati dito. Ha? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may... Tatagasaan ba ito si Frankie Do? Si Frankie Do, di aya. Ay, gusto mamista. Oy, Frankie Do, paniid yan. Sa tapoy di mamista, ha? O, pinduti din ko din, he. Ay, kay Demzoy. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may JRS Maramag. Shoutout din kay Sir Vicente Dumaluan ng Bayabas. Oh, hanap ka na ng asawa mo, ha? Uwi ka na daw, hindi na siya galit. Oh. Sir Vicente Dumaluan, oh, saan ka man ngayon, sir? Sana nasa mabuting kalagayan ka, ha? At saka, pwede ka na mag-drop by doon sa bahay niyo. Hanap ka ng asawa niyo, si, sino ba itong pangalan ng asawa? Si Marites. Oh, si Marites Dumaluan. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bayabas, si Rona! Sarap ng hotcake ni Rona, ha? Rona Bukabal, ha? At saka, yung ating mga vendors dyan sa kanilang barangay gym, happy, happy listening. Sila lahat to, naka-hilera yan, naka-Heart FM. Happy, happy listening sa inyo diha at yung mga guwapa ng mga nanay diha, ha? 11:46 ang oras natin. Uy, inaanto ka ba? Magkape ka na, ha? Kuya Bats talaga, oh. More music sa aking pagbabalik dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways sa DPW H10 ang pagpapatupa ng upland kontra baha sa iba't ibang lalawigan sa Northern Mindanao upang mabawasan ang panganib sa pagbaha kasabay ng pagpasok ng tag-ulan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang paglilinis ng naipong banlik sa Sapang Creek sa Barangay Bulua na isinagawa ng DPWH Cagayan de Oro City First District Engineer Office. Nagsagawa rin ng manual clearing at cleaning operation ang DPWH Cagayan de Oro City Second District Engineering Office sa Bitanag Creek hanggang Barangay 36 sa Bukidnon. Isinagawa ng DPWH Bukidnon Second at Fourth District Engineering Office ang rehabilitasyon ng old impounding basin sa Taganibong Creek sa Bayan ng Maramag. Samantala, nagpapatuloy ang dredging operation ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Ayon sa DPWH din, layunin ng upland kontrabaha na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa pamamagitan ng regular na paglilinis at pagpapanatili ng mga daluyan ng tubig lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
4: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 1243 ang oras natin, sweethearts. Kelly Clarkson with Stronger. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating mga Subisco voice natin. Subisco voice. Voice sa Subisco. Naminaw karon sa Heart FM. Hi kay Jemar Totoy and also kay Boss King. Happy, happy listening sa inyo mga guwapo ha. And Frankie Du, happy, happy fiesta sa inyo, Frankie Du. Maraming, maraming salamat po sa imbitasyon. Happy, happy listening din sa ating mga... ang TNVS drivers natin ha. Sila lahat naka Heart FM. Nako, wow naman, di ba? Oh, that's coming from the Neutral Boys. Neutral Boys, shout out din sa inyo ha. At saka sa Team Showbiz Borlasoy, kay Boss Joseph, Boss Tuper, Boss Wilson, and also kay Boss Kuya Mark Villa Nueva. Happy, happy listening po sa inyong lahat ha. Mayong pagpaniud to sa inyo ha. Kumusta? Nakakauna ba taghumba karong adlawa, diba? At saka yung mga mga sweethearts natin dito sa Carmen, ha? Happy, happy fiesta to all of you guys. Siyempre, pasalamatan din natin yung ating mga suki, mga sweethearts natin, ha? Na palaging nakatutok dito sa Heart FM. Mars Laundry Hub! Happy, happy listening sa inyo diha sa Mars. Kumusta naman kayo, Mars? At saka Pars. Happy, happy listening din sa ating mga Motorola drivers. Naroon, pasilong sa sila. Grabe naman kainit, di ba? At saka yung mga taxi drivers din natin. Pahinga muna! Mamaya na tayo wadwad, ha? Shout out HPG natin, ha? Maraming maraming salamat po sa pa-advance na Boko Juice ninyo, ha? Eto, mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas sa grocery. Dito tayo huminto sa may barangay Lapasan. Buno tayo dito. Winner natin from barangay Lapasan, congratulations kay Henry Calipes. Henry Calipes ng barangay Lapasan, nanalo ko po ng bigas at grocery items. Congratulations to you. Makikuha lang po ng iyong papremyo dito po sa ating himpilan, 5th floor FICO Admin Building sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Tapad lang yun mi ha sa West City Central School. Kung gikan ka sa KSY, ayun, nagkalapas sa West City Central School, hanapin mo lang yung land bank na Vimenta branch. Diyan po kami ha sa 5th floor ng FICO Admin Building. Alright? Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 12:46 ang oras natin. Magbabalik pa ako with the music from James Blunt. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na baka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang hapon, mga sweethearts. And I'm back. I'm really back, and I'm ready to play all your favorite love songs that will capture your hearts. Magpapatunaw sa inyong mga puso. O kung kayo naman ay nagpapahinga ngayon, ay mas lalo kayong marirelax. Dalawang oras tayo, hanggang alas 3 po tayo ngayong hapon. Sweldo, sweldoms. Kalami sa life, no? Sweldo plus love songs. Ay, relax, yeah, relax, relax. And this is George. I'll be with you. Till then, at sa lahat ng mga gusto magpa-shoutouts and request, eto yung mga numbers, ha? Sige na. Okay, message nyo ako. Okay, mahiya. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. It is 1:10 on the clock. And I got Barbara Streisand for you. And some things never last. Samahan ako ba? Let's have a date, shall we? Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, una mani oy. Unsa, una mani oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 131, experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcorp.ph. Well, Toni Braxton, we just heard one of the best singers of all time. The ones also gave us the hits such as Breathe Again and How Could an Angel Break My Heart. How could that angel break my heart? Anyways, Unbreak My Heart by Toni Braxton was brought to us by McDonald's. Ay, hanggang alas tres, ganito pala ang feeling, George, no? Nang ma-in love. Ay, puno ng pag-ibig ang puso ko dahil sa love songs mo. Puno din ng sakit. Kasi naalala ko yung ano, ginawa nung ano. Ay, tayo po. Sige na, ako na ang magiging ano ninyo, sponge this afternoon for all your aligot-gut. Oo, sige, you send that to our text lines, by the way, para mabasa ko yan, ha? Yan naman, hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa SMK77. Maayong hapon di, ha? Thank you din. O sa Nova Department Store, Kugon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. O, di ba? Sarap mag-shopping, tapos ganito ang background music, no? Hi sa lahat ng shoppers din. Oh, ng Kevin Enterprises. Hi to Ma'am Alfie, Miss Irene, Sir Dennis, Sir Jasper, at kay Sir Kevin. At sa lahat din ng mga shoppers din, ha? Thank you sa inyong pakikinig. 7433, Mayang Udo, pwede makisali. Ay, si Ate Liza Canadilla. Oh, sige, I'll take note of this information of yours, ha? Abang lang talaga sa mga may entries na ng The Prices Rise Overload. Dahil mamaya mamimigay ako. Kaya abangan ninyo. Hala, sino kaya mabibigyan natin? 9345. Wonderful Wednesday, Pretty George. Ay, kalami paminawon sa mga music. Uy, thank you, Ate Carla. Pahag ko bi. Maraming salamat for always listening. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines. And you can also message me. Please follow, like, and share bo. Sige na ba? O sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Moving on to the music now, here's Alobio and many more coming right next. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 146 The Purest of Pain by Sun by Four. Ah, way back in the 90s, ano? That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Yung Purest of Pain na nakikita mo na pay is asleep. Happy payday, everyone. Ah, meron na ba? Ala. Oh, sige lang. Oo, basta may ano tayo, ah, may budget tayo para sa para sa susunod naman na payday. Oo, mag-ipon. Bayaran na yung mga ano, mga utang-utang na yan. Pamanilabad sa ulo. George, till 3 o'clock. Tayo po ay magsasama na puno ng pag-ibig at smiles lang. Ayoko nang ano, nakasimangot ha. Ay, nako, sinasabi ko. Hi to Ate Carla, Sweetie George, greet ko ni Vivian Pantonial. Ka-drive ka ron sa iyang sakyanan. Maraming pong salamat. Thank you for listening. Thank you, Ate Carla. Oh, good PM, blooming pretty Georgia. Kayo talaga. Shoutout ko sa mga kasamaan ko sa Madonna and Child Medical Center. Ayan, hi to Sir Wilcito Zalzos, Chris Liedo, Roel Takalinar, Bernard Batubato, Mark Abbas, Jose Dutarot, April Saludsod, and Rachel Caballero. And, ito pala ay mula kay Sir Ron Valdez. Ayan, maraming salamat. Ang radyo ng heart namin. Apir. Oh, thank you ha sa inyong pakikinig. At kay Mami Eileen Gales at ang Gales family, naghigda-higda ni Karun George samtang gapaminaw sa imo. Marami naman pong salamat. Relax lang kayo, ako na bahala. Ako na bahala sa mga pamparelax din ninyo. Hey, you text me. Yan, sa mga gusto pang magpa-shoutout, yeah, go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Ito yun ha. Follow, like, and share ba? O Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Hey, it's 1:48 now. I'll be back. Yeah, on a very quick break. Pibreak muna ako ha. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 2:14 Angela Bofill with Break It To Me Gently, Please. Ayaw ko bigla ah. Ay, nako Biyernes, malapit na. Wala lang, naano ko lang. Oh, pinapa-excite ko lang kayo sa magiging Biyernes natin for the Kinky Friday. Ang bilis, no? Midweek na kasi tayo eh. Kinaisip ko tuloy, malapit na mag-weekend. Ay, si George, whose heart is full of love. Thank you po ha. Dahil kayo ang reason yan. Diba, 2745? Kasi lagi kayong nakikinig eh. Maraming salamat. Hi to all our sweethearts sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Grabe ang music, George. Michael Pangilinaw. Ikaw, Jude, bisan akong saan, naglikay-likay, mag-cross gapon ang landas. Usban pa, Jude, unbreak my heart. Okay lang kung unbreak talo. Ayaw lang ng heart para iwas karamdaman sa puso. Charot, harot. Ay, as I try to play that song, thank you, Rai. Ikaw, Jude, lagi mo akong pinapatawa. 8066, listening here sa kanilang panel van, ng libot-libot sa pagpamaligya sa kanilang produkto. Ah, I see. From Tony Boy of Bayabas and Vinjak Di Ahente. Thank you, Sir Tony. May maraming salamat. Lagi silang nakikinig. Hi, Rhea Odarbe Eduave Zamora. Good afternoon. From Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Hi, Ate Arlene, Abad Patriana. Sige, i-try kong i-play yan ha, yung request ninyong mga kanta. And if you have any shoutouts out there, very simple. Just text me. Yun lang ang gagawin ninyo. Sharo, sa araw-araw kung pabalik-balik dun sa mga numbers na ito. Nako, you could have saved this ha, para araw-araw din kayong makapag-shoutout. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Uy, pa-follow, like, and share ba? Sige na ba? Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It is now 2:15. Hi, Patty Austin lang naman will be playing some hits of hers coming right next and many more. Better stay tuned. Siyempre, dito lang sa pinapakinggan ang Hearts FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Actually, same question here, Sir Lloyd Umali. Bakit nga ba kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siya pa ang madalas na nasasaktan? Agoy. Ay, kahugot man, no? That was Bakit Kung Sino Pa by Lloyd Umali, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy, and it's 2:30. Hi, sweethearts! Ilang oras na lang? Pwede man karoon sa plano niya, di ba? I'm pretty sure somehow you guys are checking always on the clock and would like to really go out by 5 sharp. No, no. That's fine. Okay lang yan. Magsaya kayo. Deserve nyo yan. Because you worked hard for that money of yours. Diba? Oh, uupod siya. Lagi. Hi to Bracamonte, Rovelin. Shout out po from Labanderos. Uy, mga sweethearts natin dyan ha. Labanderos Laundry, request po ng song by Michael Pangilinan. Ah, sige, I'll try to play that. Ha. Hi, shout out daw kay Rose Amparo from Sir Eddie Kenya. O sige, isabay ko na lang din yung mga sweethearts natin dyan ha, Sir Eddie. O sa Noisky Food House, sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Dina Kenya, Maylin Yamoso, si Jess Aquina, si Apple, at sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Magandang hapon, init kayo, no? Sa lahat ng mga customers din na nakikinig dyan sa may Kamayan sa Manukan Corrales Extension Branch, magandang magandang hapon. Happy eating. Hello sa mga sweethearts natin, ang mga staff and crew, ng mga magaganda at gwapo. Ay! Well, you guys are. Yeah, you truly are. Maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Habol, habol ka ba? Sana kung habol, George. So, pag-text sa akin, maybe you guys want to, you know, share some thoughts or shoutouts. Oh, 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Paki-follow, like, and share sa ating Facebook page. O Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. O siya, I'm excited to play my next sweep of songs. Hey, you, yes, you. Stay right here, okay? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:45. Wala talagang ano, no? There's nothing beats OPM. I was about to say that very famous line, di ba? Pero nothing beats OPM. Napakaganda. Gino Padilla lang naman ang humarana sa atin ngayong hapon. And you're still with me. Hi, George po. Oh, dear heart tayo. Ugma ha. Abangan ang Music from the Heart natin with Dr. Heart, 10 a.m. to 11 a.m. Ayun yung ating question of the heart. O, inaabangan yan. Kaya magchikahan tayo. I-ready na yung mga sarili dyan. Hi, George. I miss you so much. I miss sharing thoughts sa inyong segment with Dr. Heart. Diba, speaking of, shout out ko, George. Nag-ayos ako CP. Dali, anatawon na nag-ayo. I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Si ano to? Si Ate Marifel. Ate, oo, magandang hapon na. Thank you, mwah. Maayo rin lagi na. Oo, 6896. Sa lahat ng mga nakikinig, Miss George, a beautiful Wednesday to you. Shout out sa mga staff ng Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Buko juice, Miss G. Ami, anak, kuya, ay. Yung malamig. Yung malamig na buko juice. No? Uy, kalami, ano? Uy, kasi mainit yung panahon eh. O, sana hindi na to talaga, ano, uulan. At saka mag-ingat po tayo, ha? Kasi nga kagabi, di ba? Parang yung lindol, oo, doon sa Sarangani. Ay, naku. Tsaka sa may Davao, Occidental ba yun? Oriental? I'm not pretty sure either. Pero malakas yung lindol. Kaya may alert din. It's better to have that earthquake alert para, you know, you're gonna be aware sa mga ganitong bagay. Di ba? Hindi man masaya. Siyempre, walang masaya sa nangyayari. Oh, pero it's better to be ready and to be actively, you know, checking always in things para safe lang tayo at ang pamilya natin, alright? And ayan na, tumunog na nga. Yung ating pamimigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Hala, hala. Eh, grabe ka. Tense ang aking ruleta. Oh, ready, no? Akala mo talaga. Ito na. Ikot ka na para pili na tayo ng ating winner. And sa mga hindi pa nag-claim, ha, ng kanilang premyo, yung mga winners natin kaninang umaga. Ayan, sige na. Magdala ng ID. Okay naman na panahon. So you can come here. Oh, sa 5th floor FICO Admin Building. Dito lang po tayo sa Vimenta Boulevard o katabi ng West City Central School sa Barangay Carmen. Ay, mukabala ka, may signage dyan. Makikita ninyo yung Heart FM. Dala ng ID. Oh, yung mga winners natin, bago ko i-announce yung akin, ha? Jay Padillo ng Top Kick JP Logistics Taxi. Lorenzo Pahego ng Barangay Carmen. Alan Adlaon ng Barangay Makabalan. Dyan sa Maybara. Oh, eto naman si Henry Calipes ng Barangay Lapasan. Ah, at ang aking winner ngayong hapon ay manggagaling dito ay sa magpipiesta Barangay Carmen. Kapitbahay lang ano. Bisperas pala ngayon, bukas yung piyesta. No? Okay. Ay, akin na bunot. Wala sa ating Barangay Carmen Dropbox. Barangay Carmen lang ang kanyang address. Congratulations sa Gina Tagaylo. Gina Tagaylo ng Barangay Carmen, ikaw po ang ating winner. Uy, kung malapit-lapit ka dito, puntahan mo na ate ha. Huwag nang paabuti ng 14 days. At ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I got more. You better watch out for them. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: May pinagdiriwa ngayong Hulyo 17 hanggang 23 ang 48th pambansang linggo ng karapatan ng mga taong may kapansanan o National Disability Rights Week sa Cagayan de Oro City. Tapok sa selebrasyon ang temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development na naglalayong isulong ang pantay na karapatan, partisipasyon at inklusibong kaunlaran para sa mga person with disabilities. Pangungunahan ang pagdiriwang ng pamahalang lungsod ng Cagayan de Oro, Person with Disability Affairs Office, City Social Welfare and Development Office, PWD Section, CAFEDPA at iba pang organisasyon ng mga PWD. Kabilang din sa mga nakatakdang gawain ang medical mission at pamamahagi ng social pension sa Hulyo 22 habang magtatapos ang selebrasyon sa pamamagitan ng culmination program sa Hulyo 23. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon! Patrick brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon sa lahat. Kumusta po? Ano ba yung mga kinakain natin dyan? Diba? Panghimagas? Panghimagas ba o merienda? Diba? Sarap kumain ngayon ng Pinay Pie. Yung mga ano, mga banana products natin. Yung mga lutong saging. Or luto mula sa saging. Yung ating mga banana cue, ang ating mga turon. At saka, ano pa ba yung mga masarap na luto galing po sa saging? Anyway, yung mga kumakain ngayon ng saging, okay lang yan. Balag saging, basta labing yung sinasabi nila, di ba? Mag-enjoy tayo sa ating mga kinakain ngayon dyan. Dapat healthy, ha? Kasabay po na mainit ng kape, na kape at saka yung mainit na sa tsokolate para kumpletong-kumpleto po yung ating merienda. Anyway, it's merienda time! Yung mga hindi pa nakapaghanda ng kalang merienda, nako, kumain na kayo, ha? Ano yung mga masarap na, masasarap na magkain natin dito, makikita sa ating syudad, ha? Ang dami po mga vendors natin. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga vendors, especially dito sa may Carmen Market. Happy listening po sa inyo. Ako, si Tantan, getting ready na siya doon, ha? Para at least mag-display ng kanyang mga paninda doon. Meron siyang yung mga ukay-ukay niya. At saka kanina, nagkita kami. Sabi niya, meron na naman daw sila yung mga, alam ba, yung mga gulay-gulay. Yung mga, basta itong mga lamas nga, baligya nila. Meron pa siya mga Korean products. Grabe talaga to si Tantan. Tantan! Maayong hapon sa mga Tantan, ha? And of course, pick your choice na kanyang negosyo. Shoutout po sa inyong lahat sa mga kasamahan ni Tantan dyan sa may Carmen Market. And of course, iba, happy fiesta, Barangay Carmen. Sana kaya yun si Frankie Du. Kanina pa yun, ha? Naghahanap kami kung saan pwede kaming kakain. Kung asa may pwede mamista. Diba? Magandang hapon din po sa ating mga vendors dyan, sa paligid ng Kogon Market. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Kanya-kanyang diskarte na yung mga vendors natin. Tsaka 1, 2, 3 lang. Sabay takbo pag may nakita nilang naka-uniforme po na green. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Tsaka wala, tamang diskarte lang. Magandang hapon din po sa ating mga Motorola drivers, especially yung mga biyaheng pa Makasandig, yung biyaheng pa Kamamanan, at saan man yung mga biyahe nyo, mga Motorola drivers natin, na happy listening po sa inyong lahat. Especially din yung mga nakatambay ngayon dyan sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat. 0917-1579-927. Dyan nyo po ipadala ang inyong mga pabati, yung mga requests nyo. And of course, we'll try to squeeze in some of your requests sa ating pong playlist. Alright, mag-enjoy tayo sa ating Wednesday afternoon. Punong-puno po tayo ng mga magagandang hits. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where

0: from the station with heart. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, 44 minutes after 3 o'clock. That was Jenny with Mantra. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Still doing the first hour ng ating programang Heart Afternoon Drive sa napakainit po no Wednesday afternoon. Ako, good thing. At least yung mga sinampay natin, di ba? Maugag yun sila. Dili sila amoy kulob. Oh. At saka, anyway, batiin natin yung ating mga laundry shop natin, ha? Mars Laundry Shop, dyan po sa may unahan lang, sa may Bamenta. Oh, happy listening po sa inyo. At saka yung mga nakikinig pa rin natin mga laundry shop dyan sa may Kauswagan. Yung iba dyan naman po sa may Bulua. Happy listening po sa inyo. At saka ang iba naman is andito po sa may Ipunan. Happy listening, ha. Magpakilala kayo sa akin. 0917-1579-927. Ano din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Gulayan, ha. Yung Vegetable Landing dyan po sa may Bulua. Ang dami din mga dealers nila. O, mga, tsaka yung mga delivery, yung mga bongo nila. O, nagkikinig dito sa Heart FM. Happy listening po sa inyo. At syempre naman, ang ating mga modern jeepney. Dito rin na nakikinig sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Demsoy, mayong hapon dyan sa inyo, amigo. At saka, kumusta? Pizza na naman. Grabe to si Demsoy. Parang straight na, tatlong araw. Pizza yung snack. Oh, grabe, normal ha. Normal na kayong konam. Kaon ng pizza si Demsoy. Padala po kang pizza din, Demsoy. Pizza. Pizza 15. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan. Oh, sa may Market City Agora, ha. Happy listening. Yung mga papuntang Butuan ng mga pasahero natin, ha. Ano ba yung mga Agora Terminal? Oh, shoutout po sa inyong lahat dyan. Ate ding Don Sals dyan po sa may likod ng Gaisano Mall. At saka yung mga Gatoda drivers natin. Alta Dua, maayong hapon sa inyo, ang Kagayhaan Grab drivers. Shoutout din po sa inyo. At saka yung mga pupuntang airport ngayon. Andun ba si Kuya Bud sa airport ngayon? Ay, dito lang pala si Kuya Bud. Kagwapo, ganun ni Kuya Bud. Ganun. Mga chick magnet kayo. Sino? Kasi may pa-shoutout Kuya Bud. Kasamahan mo. Wala yung wiper man. Naulaw si Kuya Bud. Anyway, sarap magbuko juice ngayon. Napakainit. Jay Tagalog. Kuya Jay, ano ba? Kontak mo ako, ha. 3:47 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 4:15 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Napakainit pa rin sa labas, di ba? Kung galing kang sa opisina, sa aircon, tapos paglalabas ka, nako, ang resulta talaga niyan is, anong tawag niyan, Clark? Subaw, di ba? O kaya, bago kayo babalik sa inyong opisina, ano ba yung dapat gawin? Pati-compress muna sa labas. Para at least hindi malamigan, di ba? Especially yung mga nagkakaedad na, di ba? Listen na to i-deny. O, dapat uminom tayo ng maraming tubig at saka yung ating mga supplements, ha? Mga vitamin C natin. Yun dapat natin inumin. At saka yung mga bata din natin, ha? Dapat hindi pinagpapawisan, especially yung mga galing sa eskwelahan. Ako, ang kulit-kulit na mga chikiting natin. Pero at least, sign yan na healthy-healthy yung mga bata natin, di ba? Anyway, o, palagi mag-iingat po sa ating mga mommies. Sa kanya lang mga chikiting nila, ha? Anyway, shoutout po sa lahat ng ating mga pauwi po na mga mommy ngayon, ha? Yung hatid sundo sa kanilang mga anak. Grabe, napakahirap na trabaho po yan, di ba? Parang school bus ka. School bus, ikaw na yung sa kantin, ikaw pa yung magbibigay ng baon, tapos ikaw pa yung gigising sa kanila, di ba? Hindi basta-basta yung mga momshies natin, ha? Anyway, happy listening din sa ating mga nasa gym ngayon. Diyan po sa may Iron Baller Gym. Diyan po sa may Patag. Happy listening po sa inyong lahat. Yung mga pa-flex-flex ng kanilang mga muscles dyan. Ay! Crack. Flex ng muscles natin. Parang baliktad yata yung... Anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Indahag, ating mga habal-habal drivers din na, ha. Mayong hapon diyan sa inyo, mga manoy. At saka si ating mga sweethearts dyan sa may Maramag Bukid nun, ha. Sa kanyang kambal daw na si Michael, and that's coming from Miguel Rodriguez. Ah, sila si Michael at saka si Miguel Rodriguez. Ang kambal na listeners natin dyan sa may Maramag Bukid nun. Oy, pasend ka sa picture nyo. Tingnan natin kung gaano ba kayo magkamukha, ha? Shoutout anyway, Michael and Miguel Rodriguez. At saka si Lola Amy. Mayong hapon sa imo, Lola Amy. Very busy talaga, ha? At saka advance happy birthday once again kay Miles. At malapit na yung birthday ni Miles, di ba? December yun, Lola Amy, di ba? Ay din sa mga taga-kamamanan na Roxanne Mancha, Lorimer Zagala at saka sa ating BBQ family. Ay din kay Minel Susan Kalel, Jessa Kyler Princess Prime and also kay Jimsel. Thanks and more power sa Heart FM. Maraming salamat! 4:18 ng oras natin. Babalik ako with the music from James Arthur. Say You Won't Let Go. Oh, di ba? Mamaya pa tayo magbabay, ha? Alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
5: Shot to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7.
10: This is

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:36 ang oras natin, sweethearts. That was Cup of Joe with Misterioso, and that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Nasa linya na natin ang ating mga Heart Pasada group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tagabihin natin ang report ni HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
4: Magandang hapon din sa iyo, Harvey Stone. Kanina lang, Harvey, galing tayong Lentkit Kay Drive. May kaluwagan pa naman. Pagdating ng St. Enrico intersection ng Osminia, stop and go lang po yung masakyan, pero may bahagyan na kung dumadami na po yung kung sasakyan dyan ngayon, Harvey Stone, hanggang nakarating tayo ng Agura Bus Terminal. May kaluwagan pa naman hanggang diretso-diretso tayo, Harvey Stone. Papunta tayo ng Gabukayan, intersection ng Corrales Extension. Ganon pa rin, may kaluwagan hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Diversion Road. Punto Diversion Road, Harvey Stone. Both sides, Harvey Stone. Punto Diversion Road, both side, papunta po ng intersection ng Kauswagan at intersection ng Bonbon. May slow moving na po dito, Harvey Stone, sa ngayon kasi marami na pong mga malalaki sasakyan na nandito sa ngayon. Kaya mabigat na po ang daloy ng traffic dito hanggang nakarating tayo ng Bulwa Terminal. May kaluwagan pa naman doon sa banda po ng Bulwa Terminal sa bus at saka sa vegetable section. May kaluwagan pa sa ngayon, Harvey Stone.
0: Alright, Joseph, maraming salamat sa iyong report.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga kalsadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM Road Traffic, Alamin.
5: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:48 ang oras natin, sweetheart. Sabrina Carpenter with Espresso. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magandang hapon at saka maraming maraming salamat kay Kuya Ding, ha. Gabi ni Kuya Ding, oy. Minog it's Heart FM. Action ka ba lang, Kuya Ding? Anyway, ma, yung hapon si mo, Kuya Ding, ha. At saka sa mga kasamahan mong mga Grab cars drivers natin, yung kagayhaan sa lahat ng mga officers at saka yung mga members nila, ha. At saka yung paborito niyong car wash dyan sa may JR Borja, likod sa Panchik. Oh. Pwede tayong magpa-car wash doon, ha. Magandang hapon sa inyo. At saka kay Demsoy, maayong hapon si mo, Demsoy. Undangin na na, ha. At saka mag-ingat ka sa pag-uwi, Demsoy, ha. Diba? At least bukas, it's gonna be another day na naman, diba? At saka advance happy birthday once again kay Dodong Miles. May you have many more birthdays to come. At saka I'll see you on... Kailan yung birthday ni mo, Miles? December, diba? Malapit na. Mas mauna pang lumabas si Jose Marichan sa birthday mo, right? Anyway, happy happy birthday sa lahat din ng ating mga celebrants for this month. Ating mga July celebrants, ha. Happy happy birthday sa inyo once again. At saka si Zach, andyan ngayon sa may Don Carlos Bukidnon, nakikinig sa atin, ha. At saka yung kambal, si Michael at saka si Miguel Rodriguez ng Maramag Bukidnon. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na po ang ating last winner of the day sa ating The Prize is Rise Overload. Ito na. Umikot na ang ating ruleta. Dito tayo huminto sa may Barangay Kugman. Bunot tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Barangay Kugman. Congratulations kay Buena Pimentel. Buena Pimentel ng Barangay Kugman, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka congratulations din sa ating mga winner kanina, ha. Si Gina Tagaylo ng Barangay Carmen. Si Henry Calipes ng Barangay Lapasan. Alan Adlawon ng Bara Macabalan. Lorenzo Pahego ng Barangay Carmen. At saka yung ating taxi driver or driver winner natin sa Topkick JP Logistic Taxi. Oy, congratulations kay Jay Padillo. Jay Padillo. At saka yung winner natin ngayon si Buena Pimentel ng Barangay Kugman. Ang Heart FM, The Prize is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Honest natin, 4:51, magbabalik pa ako. Still with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: For

0: next to you.
1: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bugidoin. Honest natin, sweethearts. 4:59 na po ng hapon. Batiin natin once again ang ating mga Grab car drivers ng kagayhaan sa lahat ng kanilang mga miyembro at mga officers nila. Magandang hapon sa inyo. Sir Edwin Amilao, ayong hapon sa inyo, Edwin. Kumusta naman ka?

si Brother Talal Makadato, ating mga taxi drivers natin, ha? Prince Faisal Ampuan, magandang hapon po sa inyo. At saka si Air Dubs, ha? Namiss ko na itong mga suki natin, mga taxi driver, ha? At saka kay Sir Tito ng Shell TL Taxi, magandang hapon din sa inyo, sir, ha? Altadua drivers natin, ha? Yung mga gwapo natin, mga drivers. At saka yung mga dito din, saan ba to? Bellevue Boys natin. Shoutout po sa inyo. At syempre naman, hindi natin makalimutan, ha? Ang ating mga poging-poging Iputada drivers. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, sino pa ba? Meron pa bang nakalimutan? Huwag kayong magtampo, ha? Bukas, pagpatuloy natin. Basta mag-text lang kayo, 0917-1579-927. Oh, tsaka review ko yung mga text messages niyo, ha? Mommy Marilyn, maayong hapon sa imo. At tsaka yung ating mga sweethearts dyan sa may Shell gas station, sa may NHA Kauswagan. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye time for Harvey Stone. Catch me back tomorrow for another round of music. Siyempre, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Amping! God bless us all. Bye-bye!

0: Heart FM Time. It is now 5:34.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Nagsagawa ng ocular inspection ang Committee on Games and Amusement City Council ng Cagayan de Oro sa panukalang lokasyon ng isang PAG4-authorized gaming facility na itatayo sa kalawang palapag sa isang mall sa Barangay 31, Lapasan. Pinangunahan ni Committee Chair Councilor Moreno Jing Daba IV ang inspeksyon bilang bahagi ng masusing pagripaso sa aplikasyon ng isang kumpanya na nagnanais magpatayo at magpatakbo ng nasabing gaming facility sa lungsod. Dumalo rin sa inspeksyon si na Committee Vice Chair Councilor at Legaspi Senior at mga miyembro ng committee na sina Councilor Paulo Gaani at Gigo. Isa-isa nagawang pagbisita, sinuri ng committee ang panukalang gaming area at tinalakay ang mga kinakailangang pamantayan at regulasyon na dapat matugunan bago sila magbigay ng rekomendasyon sa City Council hinggil sa aplikasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:30.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Sirio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: Sirio Idol. Cheesiest, our best Idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasa Tidja, 48, Barangay Tambulawan, Nidayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tunog tiyara.
10: Tingin ko pa lang, para bang
9: local and proud.

0: Machado by Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:16.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. If never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Pahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: I'd rather be.
1: Heart FM time. It is now 8:47.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Sinamang mo yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Heart FM Time. It is now 9:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: paalam. Heart FM Time. It is now 4:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan Oro City, 93.7 Hot FM Bukidon. We got 15 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program Pinoy Heart on this very beautiful Thursday. Webes na naman. Webes na, Webes na, Webes na naman. Eh ano, talagang ganyan. Brand new day today. Ang 16 na po sa buwan po ng Julio. Oy, ano, good news, ano? Marami na naman ang mga nakangiting mga misis. Siyempre, nakatanggap ng sweldo si Mister. Nakasweldo rin siya. Kung ano ang kay Mister, yun din ang kay Mrs. Talagang nakangiti si Mrs. Oy, good mood! Aga gumising! Ang sweet! Kumusta naman ang lahat, ha? Sa lahat ng mga gising na sa oras na ito, anong sitwasyon? Anong feeling, ha, sa loob ng inyong mga bahay ngayon? Mukhang maganda. Maganda ang aura. Di ba? Walang mainit ang ulo, walang nagyaw-yaw, ano? Good mood! Si Nanay! Ah, sige na, sama-sama tayo hanggang alas 9, ha? Tatlong programa, halos ito, meron tayo. Oh, una, yung ating Pinoy Heart, hanggang alas 7, 7 to 8, yan po yung ating Heart FM Balita. And 8 to 9, yan naman yung ating Heart Morning Drive. Wow! Oh, sige na, dabutin na yung mga telepono, just in case lang nagmatanak ka, naminaw nakakaroon sa kuha. I-text mo ako, 0961-8924-927. Again, 0961-8924-927. Dali! Ano ba nang iyong plano para po sa araw na ito, ha? O, saan ka ba pupunta? Ano ba ang iyong mga gagawin? O, ako po si Jason, ha? Jason Steele. Hanggang 9 o'clock. Kaya naman, sweetheart, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa una man oy? Unsa una man oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM kagayante oro siri 93.7 Hot FM pukinon Dubai some from AU Nation 31 minutes after 5 o'clock oras at isada ng EXL makaboy plus capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to us by Virginia Hot Dog. Basta hot dog Virginia. Isang good morning. Hoy, happy piyesta sa Barangay Carmen today. Oh, grabe ba eh. Ang dami palabas kagabi, ano? Oh, may fireworks pa. Talaga naman. Maraming napuyat sa Carmen kagabi kasi merong concert. Eh, napanood sila. Talaga naman, oh. Hoy, araw ng kainan ngayong araw na ito. Kapon, wala pa masyado, syempre. Oh, ngayong araw na ito, daghan na. Daghan makaunan. Ang tanong, invited ka ba? Kamusta naman ako mga silingan rin si Carmen, mga buuta na silingan. Pag-aamoy lechon na naman ng Carmen sa araw na ito, syempre, marami rin lechonan dito eh. No? At saka maraming mga bahay ang maglilechon-lechon. Amiya boy. Happy Dinogan Festival! Viva Senora Nuestra de Mount Carmel! Ay, magandang umaga ha sa Tesha Eatery. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga nakikahiga ito, lagi naman talaga maraming pagkain dito. Eatery kasi ito eh. Ang eatery ba? Tanong lang. Ang eatery ba pag piyasa naghahanda rin? Nagbubukas din ba kayo kapag piyesta? Eh kasi baka walang kumain, di ba? Eh kung sa bagay, kung marami namang establishment sa inyo, tapos hindi naman mga taga-Carmen na mga empleyado, wala mang kakain din sa inyo talaga. So maraming nagbubukas din talaga mga karinderi, ano? Mga eatery. Kung bukas kayo, ha? Kamusta naman pagkain dyan? Mga mapanis, wala masyadong kumain. Nandito lang kami. Mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen yan. Eh sa eatery, ha? Happy, happy fiesta sa inyo. Good morning! Sweetheart, sabi niya, hikay tagamay kaya magpa-blessing si Father sa balay. Salamat sa Ginoo Factura family. Eh, wow! Oo, kapag ka-blessing, may pagkain din niya. No? May pagkain din niya. Ito, puro pagkain na nasa utak ko ngayon. Dallas family, nakikinig na rin. Barangay 17, Burgos del Pilar. Ay, dyan, meron din. May pamahaw. Diba? Tatay Nicolás, Mami Elaine, magandang umaga po. Nagang salamat po sa suporta ng inyong buong pamilya sa Hard FM. 33 minutes after 5 o'clock. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, uy! Padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. Oh yeah, 47 minutes under 5. That's a putras ka for you. Hindi nyo na marinig yung mga ganyan, ano? Talaga naman, uy, kung ano? May music nga palang ganyan. Magandang umaga po. Uy, shoutout sa mga sumusunod. Ang Barangay 31. Hindi, walang piyesta sa kanila. Pero nakikinig na sila. Magandang umaga po, ha? Kailan ba piyesta dyan sa Barangay 31? Lalo na lang, makakain tayo kina Kapitana Delia Wabe. Ha, magandang morning po sa inyo. Sana mamit natin itong sinakabitana, no? Makapasyal nga tayo dyan sa may Barangay 31. Good morning, Wabes family! Maraming salamat po. Mga tagahasaan, magandang umaga rin. Good morning, ang Jabar family. Oy, kina Erickson ha, maayong buntag. Bigang salamat. Sa lahat ng mga drivers natin, yung mga maagang gumising, yung mga magagandang mga lalaki, yung mga naligo na. Eh, yung mga hindi pa naligo, mga gandang lalaki na rin ba? Medyo. Hoy, pangapi mo ha, mga drivers ha, bago kayo lumabas ng inyong mga tahanan, bago kayo rumatsyada sa mga kalsada, dapat may kapi man lamang ha, nakapagkapi man lamang. Hoy, hindi biro, medyo bugnaw ng gamay ang gawas ha. O kaya dapat eh, mainit ang sigmura natin. Ang sigmura ang painitin, huwag ang ulo. Okay? O huwag i-stress ang sarili, napakaganda ng araw. Diba? Sana nawi-witness nyo na ang ganda ng ating umaga. Diba? 48 minutes after 5 o'clock. Sandali, commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik tayo siyempre, daming OPM heads pang sa inyo. Sweetheart, padayo lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City. 93.7 Hard FM, we get on. Hey, we get 7-10 minutes, Andre, 6 o'clock. That's River Maya. Oh, yeah. That's LSE. Second hour ng ating program on this very beautiful Monday. No. Thursday morning. Ano man ang inyong ginagawa, I should say? Ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito? Sige, patayin lang ha. Patayin lang sa pag-enjoy sa mga music na inyong napapakinggan sa Hard FM ngayong napagagandang umaga ng Webes. Teka muna, oo, nagpan na ba ang tanan? Ha? Nakapag-almusal na ba ang tanan? May kape na ba ang tanan? Okay, wala pang kape dyan, no? Magtakang ng tubig. Ha? Magpainit ng tubig at enjoy. Wala nang sasarap pa yung kung nagkakampi ka sa umaga, no? O, tapos nakaharap ka sa wallet mo. Uy, bagong sweldo. Tapos nakikita mo yung pares mo, nakangiti rin sa'yo. Uy! Nabigyan ng sweldo. Mga ganun, ano? O, yung tipo nakatingin siya sa'yo, nakangiti pa. May kindat-kindat pa. Kompleto ah. Teka muna, mga misis. Bilangin nyo nga yung sweldo ni Mister. Kompleto bang ibinigay sa inyo? O napawasan na naman ang pang-few bottles yan. Talaga naman, ano? Itong si few bottles, lagi may kahati eh. Lagi may komisyon. O sa sweldo ng mga mister. Ay, ay, ay. Karayaan nyo na. O ano yan, reward sa sarili ng mga mister. Saya pagkatapos ng isang mahabang 14 na araw na pagtatrabaho. Di ba? O ayan nyo na. O baga, pampabugnaw. Magandang umaga po sa mga texters natin. Ang dami nyo na agad ah. Talaga naman oh, nakakataba ng puso. Good morning po sa mga taga-Oldong Dong at Don Carlos Buginon, Redo Center Family, galing kay Chief. Maraming salamat po. Mga taga-Kamamanan, magandang umaga po sa inyo. Happy Thursday. Nandiyan ako kagabi ah, sa Kamamanan, sa Micronin. Oh, naglaro ako ng basketball dyan eh, sa isang liga. Magandang umaga po. Lola Amy, good morning. Maraming salamat po sa inyong pangikinig. Shout out to Gaspi Family sa may Kibawi Buginon. Thank you so much for always listening. Eto din, sabi niya, the best with imo music sa buntag ba? Labi ng mga dungog goog tunog na Gana Kali Rock. Rock and roll to the world. Maraming salamat. Wala naman pangalan. Lagyan mo pangalan tsaka address para malaman ko kung taga saan ikaw, ha? Alright, 19 minutes, Saturday, 6 o'clock. Still with me. Ako po si Jason Steele. Teka muna, follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. Jason Space Heart FM. Follow nyo ako. Dali! Commercial break muna tayo, siklet. Magbabalik tayo with more. Sweetheart! Mata na ka! Ay, buntag ha! Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And na ay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 92.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM, Bukidnon. 10 minuto bago sumabit ang 7 o'clock, Provinciana. Oh yeah! Oh, maraming salamat sa mga tagalapasan, nag-engine sila doon sa Lakas Tama. Ang Balazabas family, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Manzana family, Arellano family, Tapdasan family! Shoutout sa inyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan, ha? Good morning! Pamimigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, ha? Bunutin natin ang ating pwede naman ng winner. Oras na ito. Ruleta. Ba't ba ikay nagtutuplok-tuplok ng iyong sarili? Ruleta, select! Ang aming studio malatagpuan sa FICO Admin Building, Mameta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bayabas! Paminaw, mga taga-Bayabas, ha? Aburo tayo sa drop box ng Bayabas. Tuara, isa lang. Ang address ng nakadaog na bugas at groceries, Zone 5, Bayabas. Ang pangalan, Cynthia Abrugar. Cynthia Abrugar ng Bayabas. Oy, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries, Cynthia. Pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang bugas mo at ang iyong groceries. Hali! Punta ka na. Samantala, ito pa yung ilan sa mga pangalan na nakadaog pa ng bugas at groceries. Oh. Si Jay Padilio ng Topkick JP Logistics Taxi. Jay Padilio, nakadaog sa kang bugas at groceries. Ha? Lorenzo Pajego ng Carmen. Congratulations, son. Lorenzo Pajego ng Carmen. Alan Adlaon ng Barangay Makabalan Bara. Alan Adlaon, Henry Calipes ng Lapasan. Congratulations. Gina Tagaylo ng Carmen. Oy Gina, nakadaog ka. At si Buena Pimentel ng Gugman. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Mag-winners po yan ng bugas at ng grocery. Sumayin nyo, ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your peso gets more value. We get 8 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Cream. Start for a break. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
17: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Prosecution panel maghahain pa ng karagdagang mga testigo kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment versus VP Sara.
19: OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez posibleng tumestigo pa sa ibang impeachment article.
18: Sa balitang nasyonal pa rin, Senator Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail.
19: Headline naman sa ating balitang lokal, aktibidad para sa Eagle Eye Festival 2026. Pinagandaan na ng LGU Cagayan de Oro.
18: Mga vendor naman sa Kogon at Carmen Market pinatigil sa pagbebenta ng frozen meat.
19: At Regional Road Safety Action Plan 2026 to 2030 sa Northern Mindanao pinirmahan na.
18: Sa balitang lokal pa rin, PDRRMO Misamis Oriental naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
19: At headline sa ating balita, Bukidnon mahigit 10 milyong pisong sahod ipinamahagi ng Dolly Bukidnon sa mga benepisyaryo ng tupad.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, rehabilitasyon ng Katingilan Municipal Town Plaza si Inimula na.
19: At balitang Bukidnon pa rin, Valencia CDRMO magsasara ng mga spillway kapag mataas na ang tubig.
18: At tayo naman sa ating balitang Mindanao, 30 katao arestado naman sa illegal mining operations sa Davao de Oro.
19: At headline sa ating balitang international, EU, ipinagbabawal ang pag-angkat ng ginto mula sa Sudan.
18: Sa balitang international pa rin, bilang ng nasawi sa Venezuela Twin King, lagpas na sa 4,700.
19: Headline sa ating balitang sports, sa Spain. Pasok na sa FIFA World Cup 2026 sa finals matapos pataubin ang France.
18: Sa ating showbiz balita naman, Jake Vargas ikiniit na dapat kay Ina de Belen sa loob ng 10 taon.
15: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 16, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
15: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Itama inyo mga orasan, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
15: Heart FM, Balita.
18: Maghahain pa ang House of Prosecution Panel ng karagdagang mga testigo kaugnay pa rin ang Article 4 ng Articles of Impeachment. Laban pa rin kay Vice President Sara Duterte na tumatalagay sa umunay pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Ay Impeachment Court Spokesman Attorney Reggie Tongol, hindi si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibang ang huling testigong iaharap ng prosekusyon kaugnay sa grave threats laban pa rin sa Vice Presidente. Kinumpirma ni Attorney Tongol na may iba pa mga witness na nakatagdang iharap ng prosecution. Bagamat hindi pa inilalanta ng kanilang pagkakakilanlan. Nauna nang iniatras ng prosecution ang pagharap sa impeachment court in the Office of the Vice President Chief of Staff Zulika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello bilang testigo sa paglilitis. Dahil dito ay posibleng paigliin ang 11 trial days na nakalaan naman para sa pagtalakay ng Article 4 sa ilalim naman ng 72 araw na schedule ng impeachment trial.
15: Heart FM Balita.
19: Samantala, nilina ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na nananatiling kabilang si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulika Lopez sa listahan ng mga testigo ng prosecution para sa isa pang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagaman hindi na iharap bilang testigo si Lopez sa Article 4 na may kaugnayan sa umano'y grave threats, kinumpirma ni Attorney Capunan na maaari pa rin ipatawag ang Chief of Staff ni VP Sara kaugnay sa kontrobersyal na confidential funds. Ang Prosecution Counsel Attorney Capunan nakalista pa rin sa Attorney Lopez bilang testigo sa pre-trial order at pagdidesisyonan pa ng prosecution kung kailan ito ihaharap. Binigyan din ng prosecution na hindi na kailangan ng testimonya ni Lopez sa Article 4 dahil napatunayan na ng mga naunang testigo ang mahalagang ebidensya kabilang ang pagiging tunay na video at umano'y pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Heart FM Balita.
18: Aras natin alas 7.27 na nagmamadaling kumanga. Panghuli naman sa anay ng ating balitang nasyonal. Dinala na ng Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ito'y kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan na ilipat ang senador sa nasabing piitan. Matapos nga makumpirma sa Independent Medical Examination ng UP General Hospital na normal ang kondisyon ng senador at walang sintomas ng mild pneumonia. Gayunman, inabisuan ni UP PGH Director Gerardo Legazpi na hiwalay muna ang senador habang inoobserbahan ang kalagayan nito, lalo na dahil sa kanyang edad. Samantala, nag-inspeksyon din ng korte sa Quezon City Jail para tiyaging hindi makaka-apekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng naturang pasilidad.
15: Heart FM Balita.
18: Aras natin, alas 7.27 pa rin na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mga aktibidad para naman sa nalalapit na Higalakay Festival 2026. Ito'y bilang bahagi pa rin ng pagdiriwan ng Kapistan Senior San Agustin. Nakatagdang opisyal na ilungsad ang Higalakay Festival 2026 sa Agosto 6 kung saan inaasang dadagsa ang mga residente at turista upang makiisa naman sa iba't ibang programa at selebrasyon. Samantala, batay naman sa isinagawang National Coordination Meeting, magkakaroon ng 7 pangunahing aktibidad o core events 17 accredited events at 3 special events na tampok sa pagdiriwang, maging ang kaunaw ng Higalay Open Pickleball Tournament ay nasang lalahukan ng mga manlalaro at sports enthusiast mula naman sa iba't ibang lugar. Patuloy naman ang paghahanda at koordinasyon ng lokal na pamahalaan kasama na ang mga katuwang na ahensya at organizers. Ito upang matiyak ang maayos, ligtas at matagumpay na pagdaraos sa taunang Higalay Festival.
19: Samantala sa iwalay na balita, pinatigil ng City Veterinary Office sa CVO ang ilang vendors sa Kugo at Carmen Market sa pagbebenta ng frozen meat matapos silang mabigong makasunod sa mga umiiral na regulasyon sa tamang pag-iimbak at pagbebenta ng mga produktong karne. Sa magkasanib na inspeksyon ng CVO, National Meat Inspection Service at City Health Office, nakumpiska ang 384 kilo na imported na frozen pork, 27 kilo na lokal na sariwang baboy at 39 kilo ng karne na manok dahil sa hindi wastong meat handling at storage. Natuklasan din ng mga otoridad ang pagbebenta ng imported frozen meat ng walang aprobadong cold storage facilities. Ang City Veterinary Office Head Dr. Helen Ann Takandong alinsunod sa Department of Agriculture Administrative Order Number 06 Series of 2012, ang frozen meat ay dapat nakaimbak sa temperature na may 0 degrees Celsius o mas mababa at ibinebenta lamang gamit ang mga aprobadong freezer unit upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad nito. Binigyan din ng CVO na mga tod o natunaw ng karne ay kinakailangang mapanatili sa temperature na 5 degrees Celsius o mas mababa sa ilalim ng tamang kondisyon upang matiyak na ligtas itong maibibenta at makukonsumo ng publiko.
18: Para sa atin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantalang panghuli naman o kadagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, forman lang pinirmahan sa Cagayan de Oro City ang Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan 2026-2030. Ibinibigay bahagi naman ng mas minaigting na kampanya ng pamahalaan upang mabawasan ang bilang ng mga namamatay at nasasangkot sa mga aksidente sa kalsada sa Region 10. Pinangunahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga transport stakeholders ang ceremonial signing kasabay pa rin ang pagtalakay sa mga programa at estratehiyang magpapalakas sa pagpapaduman ng road safety measures sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Health Northern Mindanao, naitala naman ang 9,948 na nasawi sa road crashes sa rehiyon mula naman 2010 hanggang 2023. Sa kabuuang bilang na ito, 726 na naitalang nasawi noong 2023, kung saan mas maraming kalalakihan ang nasasawi sa mga aksidente sa kalsada kesa sa mga kababaihan.
19: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, nananatiling naka-alerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na may Samis Oriental sa gitna ng patuloy na pag-ulan at mas pinaigting ang pagmumonitor sa sitwasyon sa mga bayan at lungsod ng lalawigan. Ang KPDRRMO Department Head Fernando Sutsutdi, nasa normal pa rin ang nivel ng mga ilog sa Misamis Oriental. Ngayon man, patuloy mahigpit ang pagbabantay ng ahensya, kabila ang pagmamanman sa mga kalapit na lugar sa Bukidnon upang maagap na matukoy ang anumang banta ng pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinalakas din ng PDRRMO ang koordinasyon sa mga municipal at city disaster risk reduction and management offices, gayon din sa iba pang kaugnay na ahensya upang matiyak ang mabilis na pagpapakalat ng impormasyon at agarang pagtugon sakaling magkaroon ng anumang emergency o kalamidad.
18: Para sa atin, 32 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Binubuo po yan ang ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
3: Radio with heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
16: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Bert,

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Para sa atin, 34 na minuto magalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasabaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Kayo din dito po sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Pagdala sa lahat po ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman niya ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Kung saan maaari po ninyo ma-follow ang ating mga Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Dito naman sa ating live, maaari po bang makikishare ng ating live na ito kung saan maaari naman kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyo mga orasan, 35 minuto magalipas ang alas 7 ng umaga. Experience a new star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs from December until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bunker.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Ipinamahagi ng Department of Labor and Employment Bukidnon ang kabuuang 10.125 million pesos na sahod. Ito'y para naman sa 1,350 benepesyaryo ng tupad sa iba't ibang bahagi ng lawigan o ng lalawigan mula naman Hulyo a 1 hanggang Agis ngayong taon. Bawat benepesyaryo ay tumanggap ng 7,500 pesos bilang kabayaran sa kanilang 15 araw ng community service kung saan kabilang sa isinagawang gawain ng pagtulong sa paglilinis at paghahanda ng mga pampublikong paaralan bilang bahagi naman ng Brigada Eskwela. Saklaw ng payout ang mga benepesyaryo mula naman sa Valencia City, Balay-Balay City at 10 iba pang bayan naman sa Bukidnon. Ayon sa DOLE, hindi lamang pansamantalang kita ang layunin ng tupad kung hindi maging tulay din para sa mga benepesyaryo tungo naman sa mas matatag at pangmatagalang kabuhayan.
3: Sa iulay naman na balita, formal nang sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Kadingilan ang rehabilitasyon ng Kadingilan Municipal Town Plaza sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Isinagawa ang rehabilitasyon sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Bukidnon at ang Local Government Unit ng Kadingilan bilang bahagi ng mga hakbang upang mapahusay ang mga pampublikong pasilidad at infrastruktura sa bayan. Nakiisa sa seremonya ang mga opisyal ng sangguniang bayan, mga kawanin ng lokal na pamahalaan at iba pang mga panauhin na nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon sa LGU Kadingilan, layunin ng rehabilitasyon na makapagbigay ng mas ligtas, mas maayos at mas kaaya-ayang pampublikong espasyo na magsisilbing lugar para sa mga aktibidad ng komunidad at magagamit ng mga residente at mga bumibisita sa bayan.
2: Para sa atin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon, magpapatupad ang Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office ng automatikong pagsasara sa mga spillway sa lungsod sa tuwing tatasaman ang level ng tubig bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang paggalunod at iba pang insidente. Ipinatupad ang hakbang matapos ang trahedyang naganap sa spillway sa hangganan ng barangay Lumintang sa Quezon at barangay Dagat Kidabaw sa Valencia City kung saan tinangay ng rumaragas ang agos ang isang ama at dalawa nitong anak na sakay naman ng motorsiklo. Ay kay Valencia City RRMO Head June Ray Valero, 7 spillway sa lungsod ang siya namang lalagyan ng mga harang o barikada upang hindi na ito madaanan kapag delikado na ang kondisyon dulot pa rin ng pagtaas ng tubig. Nananawagan naman ang CDRRMO sa publiko, lalo na sa mga motorista na sundin ang ipatutupad na pagsasara at huwag nang tangkaing tumawid sa mga spillway sa panahon ng malakas na ulan o pagbaha upang maiwasan ang anumang kapahamakan.
1: Heart FM, Manila.
2: Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Oras na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
1: Heart FM, Manila.
2: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: 30 katao arestado naman sa illegal mining operation, ha? Diyan po sa may Davao de Oro. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
4: 30 individual ang inaresto ng mga otoridad sa isinigawang operasyon laban sa ilegal na pagmimina sa Barangay Arahibo, Pantukan, Davao de Oro. Pinangunahan ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang operasyon kung saan nadiskubre na isang umano'y illegal na mining site. Nasamsam sa operasyon ang 128 sako ng pinaghihinalaang gold ore, mga heavy equipment na ginagamit sa pagmimina, 4 barila, mga bala at isang Isuzu ELF truck. Tinatayang aabot sa 5.54 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at mineral ores. Dinala ang mga naarestong sospek sa custody ng CIDG Davao de Oro upang sampahan ang kaukulang kaso dahil sa paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad laban sa ilegal na pagmimina dahil sa panganib nito sa kalikasan at kaligtasan ng mga komunidad. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7.41 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Ipinagbawal na ng European Union ang pagbili, pag-angkat at paglilipat ng gintong mula naman sa bansang Sudan. Ito bilang bahagi ng hakbang upang maputol ang pinagmumula ng pondo ng mga grupong sangkot sa nagpapatuloy na digma ang sibil sa naturang bansa. Kasabay nito ay pinagbawal din ng European Union ang pag-export sa Sudan ng mercury at cyanide na karaniwang ginagamit sa pagmimina naman ng ginto. Ayon pa sa EU, ang kalakala ng ginto ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng mga grupong nasasangkot sa gyera na nagsimula noong Abril ng taong 2023. Dinati ang mahigit 14 milyong katao na ang napilitang lumikas ng dahil pa rin sa patuloy na labanan sa bansang Sudan.
3: Samantala, lumagpas na sa 4,700 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Nito lamang Hunyo 24, habang halos 17,000 naman ang nasugatan base sa pinakabagong datos na ibinahagi ni National Assembly Chief George Rodriguez. Karamihan aniya sa mga nasugatan ang na-discharge na. Sa ngayon, tinataya ng United Nations na mayroon pang 50,000 na katao ang nananatiling nawawala kasunod ng malalakas na pagyanig. Matatanda ang nagdulot ng paghuhu ng maraming gusali at pagkatrap o pagkabaon sa mga guho ng mga biktima kasunod ng malalakas na lindol.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, babalangkasa naman, pasok na sa finals ng FIFA World Cup 2026 ang Spain matapos na talunin nila ang France sa score na 2-0. Una nakapagtala ng goal si Michael Oyarzabal sa first half ng laro sa ginarap naman o naginarap naman sa Dallas Stadium. Habang ang pangalawang goal naman ay nakamit ni Pedro Porro. Nakatagdang bumiyayang Spain sa New Jersey kung saan hihintay nila ang mananalo sa pagitan ng England at ng bansang Argentina.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, binahagi ng Kapuso actor na si Jake Vargas na mas tumibay pa ang relasyon nila ng aktres na si Ina De Belen matapos ang 10 taong pagsasama. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang si Ina ang kanyang pahinga at kaligayahan. At natural lamang na mauwi sa live-in setup ang kanilang relasyon sa paintulot ng pamilya ni Ina. Ayon kay Jake, pinag-uusapan na rin nila ang kasal. Ngunit nais nilang maghintay hanggang pareho na silang handa. Ayon sa kabila ng kanyang pagiging chick magnet sa karakter niyang Chito, sa Pipito Manoloto, iginiti Jake na isa siyang tapat na one-woman man sa tunay na buhay.
2: Nako, guwapo yung batang niya.
3: Ay, oo. Pamangkin mo to.
2: Pamangkin ko yan. Pamangkin ko yan sa pinsan kong guwapo din.
3: Ah.
2: Ay, talagang, ay, nako, napaka-talented. Magaling mag-gitara yan.
3: Yes, yes. Oh, oh. Singer. Oh.
2: Bago pa lamang nagsisimula, no, magkantandem pa lamang niya at kalabdim niya pa lamang si Bea Benene noong araw.
3: Bea Benene.
2: Oh, nakakasama na natin niya. Yan, pamangkin kong yan, napakabait niya.
3: Ah, oh, nakita mo na to, Ian.
2: Oo. Oh. Sa mga motions, lagi tayong kasama niyan.
3: Napaka, ano, oh, ng batang to. Napaka-humble.
2: Humble.
3: Yes. Oh. Mm. Tsaka ano, dating, ano, paborito din to ni, ng yumaong si ano eh, Kuya Jer.
2: Yan, oh. Oh. Kaya nga madalas namin nakikita yan. Kasi madalas yan nasa ibabang istasyon noon.
3: Ah. Oo,
2: oh, noong aking pinagtatrabahuan.
3: Yes,
2: kaya yan
3: yes.
2: Ay tumatambay sa aming studio dati. At nandun niya nakikipag-tropa-tropa.
3: So, ano pa yun?
2: Bata pa. Oo. Oh. Oh. Ah, tsaka si kasama niya si Bea Benene.
3: Oh,
2: ano nga raw. Napakagandang bata rin.
3: Kung hindi ako nagkakamali, ha? Parang si Jake, isa siyang Starstruck alumni.
2: Hindi yata.
3: Oo.
2: Oh. Oh, alam ko 'yan eh. Yan ang mga kabasyan sina
3: Barbie Fortesa.
2: Oh,
3: Joshua Jr.
2: Yeah, yung mga 'yan, yung mga pamangkin kong 'yan, Diyos ko, papogi. Talagang ay.
3: Naalala ko pa, may pelikula 'yan sila dati.
2: Na
3: sila Barbie. Ang binubuhos pa noon na love team is si Joshua. At si Barbie.
2: Sila pa yung
3: parang inaano. Pero napakagaling din ng Bea Benene.
2: Ay, oo.
3: Which is ngayon ay medyo nagmamature itong si Bea.
2: Oh.
3: At di umano ay yung kalabtin niyang si Wilbert Ross.
2: Si Wilbert Ross ba?
3: Oo. Parang
2: ganda niyan, batang yan?
3: May something.
2: Ano yan eh, magaling. Alam mo ba, broadcaster din yan?
3: Si Bea
2: Benene. Nagpo-programa po yan sa isang AM station, sa isang malaki, sa network na kanyang pinagtatrabaho.
3: Yes. Oh.
2: Oo, nagpo-programa yan.
3: Kalinang bata
2: niya. Multi-talented yan. Napakabait yan. Eh, ito pa, naglilipi na pala yan. Si Ina De Belen, saka si Jay Vargas, ano?
3: Oo, si Ina ay anak ni
2: Janice
3: De Belen at ni John Estrada.
2: Ayun. Gandang bata rin,
3: gandang
2: ano?
3: Gandang bata rin yan.
2: Parang maliit na Janice De Belen noong
3: yes.
2: araw.
3: Yes. Ang maliit na mukha ng bata nito.
2: Saka ang ganda ng mukha. Parang mas maganda siya sa ate niya.
3: Si Kyla.
2: Si Kyla, di ba?
3: Medyo
2: parang
3: may...
2: Ganun, no?
3: Kaya ito si Ina kasi, medyo matagal na rin sila ni Jake. Halos mag-10 years na ata itong dalawang ito. Mag-10 years na nga. Sa 10
2: tagal
3: years.
2: Tagal na, no?
3: Pero parang ito yung naging controversial dun sa interview.
2: Dahil, mga bata pa, naglibi na.
3: Tsaka one woman man daw si Jay.
2: Ay, alam mo bang pinsan niya ni Jaya?
3: Si Jake
2: si Marga. Si Ina De Belen.
3: Jaya.
2: Ina ni Jaya.
3: Galing na na ipasok mo. Nga pala, eto na talaga, happy fiesta na, Barangay Carmen.
2: Happy fiesta ngayon.
3: Today is the day. Happy ano, happy fiesta, Senyora del Carmen.
2: Amon Carmen.
3: Senyora del Carmen.
2: Mali pala yung joke.
3: Bakit?
2: Ano pala yan? Pamangkin pala siya, kamag-anak pala siya ni Elizabeth Ramsey.
3: Na ina ni
2: Jay. Ina ni Jay. Yung pala yung joke, yung pala yun, nalito tuloy ako. Mali tuloy ng bitaw, pero ayos din.
3: O, natawa si ano. Ay, Ate Melanie. Natawa
2: si Melanie. At saka yung kanyang ano, carbonara. Sila ba yan?
3: Oo.
2: Oy, follower ko yan sa Facebook page ko.
3: Ay, galing.
2: Si Melanie, parang kailan lang. Marami salamat. Parang kailan lang nung nag-subscribe. Ano gano'n sila? Nag-follow.
3: Oh.
2: Baka naman nakakaluwag-luwag, mag-subscribe na rin kayo.
3: Pwede naman.
2: Pwede naman, pwede naman.
3: Pwede naman, pwede naman. Siya.
2: Sige, sana naman ay mauwi sa kasalan, ano? Oo. Ito kay Jake Vargas at saka kay Ina. Hindi Ina ni Jaya, ha? Ina de Belen. Ha?
3: Oh. At saka, ano, sana talaga, alam mo, kapag kasi ang lalaki sinabing, I'm a one-woman man, it really takes more than just words to prove that.
2: Ay, mana talaga yan sa tsuhin niya.
3: Sino?
2: Eh, pamangking kong yan. One woman man. Manang mana ka sa tito mo. Very good. Pamangkin, ha?
3: Pamangkin mo nga.
2: Pamangkin ko yan. Kasi parehas kami ng moto sa buhay.
3: One woman man.
2: Diba?
3: Naway tularan at pamarisan.
2: Ilag, kumikidlat. Ilag. Nagadugdug ng kidlat. Matamaan tayo.
3: Biglang ayaw. Ayaw sa mga ayaw ng langit sa iyo.
2: Ay. Tuwa si Chip Dodo sa iyo?
3: Oo nga eh.
2: Chip, magandang umaga.
3: Magandang umaga sa iyo, Chip. Thank you for listening.
2: Sana magkaroon din sila ng maraming mga cute. Ang lilip kasi ng dalawang yan eh.
3: Yes.
2: Kay Vargas sa si Ina.
3: Yes.
2: Sana magkaroon pa kayo ng ano, mga cute, mga little na mga anak.
3: Oo. Sana yan na din kayo ni ano. Sana maging ganyan din ang ano natin kay Bea.
2: Oo.
3: O nga pala.
2: Bea Alonso. Ayun, kala ko Bea Benini. Asya! Sige. Maraming salamat sa chika mo sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Webes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Baka may handa. Baka may handa kayo sa Carmen. Mali pala. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road
2: Traffic, alamin. Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Waikurat Ranara ng MRG Taxi. Waikurat, magandang umaga.
5: Poging Gisol, magandang umaga. Nel, Beatrice Nel, magandang umaga sa inyo. Kanina, galing po akong Kugma na may kaluwagan pa naman. Maniba na lang pagdating sa banda po, intersection ng Galaxy Kusa, papuntang Postal Road. May bagya na pong inaangdaloy ng mga traffic mo dyan. Hanggang nakarating tayo sa bandang Lapasan. Stop and go lang po yung mga sasakyan dyan sa banda ng Lapasan, Maratnel. Hanggang nakarating tayo sa Gora Bus Terminal. May kaluwagan pa. Nakadaan tayo ng Usmeña Extension. Stop and go pa rin ang mga sasakyan dyan. Kumanan tayo hanggang nakarating tayo ng St. Rico. Stop and go pa rin hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. May kaluwagan pang Marcos Bridge. Diretso tayo, papunta tayo sa Suwakan. Ganun pa rin, may bahagya pa pong panghina ang dali ng mga trapiko dyan sa may banda po ng Kausuwagan Intersection NHA. Diretso tayo hanggang nakarating tayo ng banda po ng Bulwa. May kaluwagan pa po ang Bulwa. Mar
2: at
5: sa ngayon.
2: Oy, very good. Sige, may pasayro ka ba?
5: Nakakatagrap lang dyan sa banda po ng Bulwa.
2: Sige. Alright, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasayro. Thank you sa iyong report. HBG Joseph Waikurat Ranara ng MRG Taxi.
5: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, to si Waikurat Ranara ng MRG Taxi para sa FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Para sa atin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Hunyo 16, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headline sa ating balitang National Prosecution Panel, maghahain pa ng karagdagang mga testigo, kaugnay pa rin ito ng Article 4 ng Articles of Impeachment versus VP Sara.
3: OBP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, posibleng tumistigo pa sa ibang impeachment article.
2: International pa rin Senator Marco Leta, inilipat na sa Quezon City Jail.
3: Headline sa ating balitang lokal, aktibidad para sa Higalay Festival 2026, pinagandaan na ng LGU Cagayan de Oro.
2: Vendor naman sa Coconut Carmen Market ipinatigil sa pagbebenta o pinatigil sa pagbebenta ng frozen meat.
3: At balitang Lokal pa rin Regional Road Safety Action Plan 2026 to 2030. Sa Northern Mindanao, pinirmahan na.
2: Sa balita lokal pa rin, PDRRMO, Misamis Oriental naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
3: At headlines sa ating balita, ang Bukidnon, mahigit 10 milyong pisong sahod. Ipinamahagi ng Dole Bukidnon sa mga benepisyaryo ng tupad.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, rehabilitasyon ng Katingilan Municipal Town Plaza, sinimula na.
3: At Valencia City RMO, magsasara ng mga spillway kapag mataas ang tubig.
2: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, 30 katao arestado naman sa illegal mining operation sa bahagi ng Davao de Oro.
3: At sa ating balitang international, EU ipinagbawal ang pag-angkat ng ginto mula sa bansang Sudan.
2: Bilang naman ng mga nasawi sa Venezuela, Twin Cake lagpas na sa 4,000.
3: At sa ating balitang sports, sa Spain, pasok na sa FIFA World Cup 2026 Finals matapos pataubin ang France.
2: At sa ating showbiz balita, Jake Vargas ay giniit na tapat kay Ina de Belen sa loob ng 10 taon.
1: Heart FM Balita.
2: Ay, oras natin, 6 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Uy, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break? Deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Happy Piesta to
3: Piesta.
2: You.
3: Nagutom ka. Nagutom ako sa binanggit mo.
2: Nagugutom na ako. Happy Piesta. Happy Piesta. Padali, big merienda.
3: Mga kapitbahay. Happy Piesta.
2: Ay! Baka mayroon mga patuyok na glitch yan. Pula na kayo.
3: Bye-bye, Maing. Ano, Mayong buntag sa mga nagre-ready ngayon.
2: Yon.
3: Yung mga nag-ano pa, nag-prepare pa ng mga lulutuin sa paniud
2: ko. Taga-Carmen yan, sina Melanie, di ba?
3: Oh,
2: at ang
3: oh.
2: Lucentes family.
3: Oo. Oh, oh.
2: Baka maghanda ng kakanin yan.
3: Oo. Oh, oh.
2: Baka maghanda ng carbonara yan ba? Tapos taga-Carmen din, sina Mami Mariling Gonzalez.
3: Ay, oo. Happy Piesta, Mami.
2: Happy Piesta. Ang lagay ba, magbabatian na lang ba tayo rito? Hindi ba lang ba tayo makikipiesta?
3: Abay, pwede naman po kami, ano, mudalikyat sa inyo. Sa inyong mga bahay-bahay. Diba?
2: May pa-blessing pa nga ng bahay eh.
3: Ay, meron ba?
2: Oo, sina Elizabeth, faktura ng puntod.
3: Ay, wow.
2: Oo, pag may blessing, may kainan din yan, diba?
3: Ay, of course.
2: Oo.
3: Abangan happy, namin yan, ha?
2: Happy blessings!
3: Happy... Di ba, saya tayo. Saya tayo.
2: Again.
3: Atong si Ate Marmans nakikinig sa ate. Na good morning, ate.
2: Mm.
3: Happy watching sa May Mansano Compound.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, ha? Si Marlene Loret kahapon, magandang umaga po sa inyo. Birthday! Hindi kahapon, ha? Ngayon. Happy birthday to May Jane Curayag Bernas. God bless you.
3: Good morning, Richelle Paasa, watching from Bunbon, CDO.
2: Ang Galas family, si Tatay Nicolas, Mami Elaine, Glenn, Jeline, magandang umaga po, watching from Barangay 17, Burgos del Pilar.
3: Mayang buntag, at Ilindin, Lago Roa, mayang buntag.
2: Paparu, magandang umaga.
3: Morning, Paparu.
2: Yeah, Karen Torres, magandang umaga. Happy Fiesta, Carmen. Nuestra Señora del Carmen. Yan, watching and listening from Lapasan, habang nagkakape, ang pingang tanan, salamat, Hard FM.
3: Maraming salamat kay Ate Rosaline Mabalos. Tama ba? Good
2: matabs,
3: morning.
2: Matabs.
3: Ay, matabs pala.
2: Akala ko ako malabo ang mata rito.
3: Kaya nga, medyo... Watching from Pangantukan, Bukidnon.
2: Oy.
3: Ayan. Good morning, good morning.
2: Oy, mga followers ko na rin sa Facebook page ko yan.
3: Ay, wow.
2: Sa Jason Space Hard Evan. Salamat sa pag-follow. Kathleen Barona Brasilino. Watching from Puli, Carmen.
3: Aba, ay, Carmen.
2: Happy Fiesta.
3: Remedios, Gemelo from Crystal Maramag, Maying Butag. Thank you for listening.
2: Pascuala Bamonga, hindi to taga Carmen, taga Kamamanan to eh. Oh, J.R. Borja to eh. Pascuala Bamonga, Tabamonga, 8:30, magandang umaga.
3: Ayan, shoutout din natin ang King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Bugo. Ayan, maraming salamat po kay Ati Lalina Bonitale Wiso.
2: Si Sonia Bacaro, nakikinig din sa atin, magandang umaga.
3: Good morning, Janeline Dagangon. Shoutout from Baraopol.
2: Ayun.
3: Ayun,
2: oh.
3: Everyday Jugoga Paminaw. Oh,
2: oh dagang salamat. Ito si Parifel, oh, mga tagalapas dos lapasan. Magandang umaga po. Pwede pakishoutout sa nagbigay ng lechon baboy sa akin. May ipapaksiw na ako. Wala namang piyesto dyan sa lapasan, ha? Oh, Aranas Family, nakibisperos kami. Ah!
3: Kagabi.
2: Tagasaan yan, yung Aranas Family.
3: Nang mapuntahan
2: yan. Ha? Baka may paksiw dyan.
3: Rocco Rache, ayan, shout out sa my RBR Fabrication and Services team.
2: Ay, klasik ko to, mate. Magandang umaga.
3: Mayang buntag.
2: Ang siningan daw ni Emily Makalagi, magandang umaga sa inyo ha. Galanog-lanog na ang Hard FM. Maricel Capili, Rebecca Rivera, Maritas Habgao, og especially sa Malaging family.
3: Good morning. I'm Mommy Nympha Bernaldez listening and watching from Tubigon, Maramag. Ayan na.
2: Si Melanie nga. Magandang umaga.
3: Good morning, Ate Melanie. Si Mom Lilil Suleiman Gayeb watching from 17, Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy listening, Galas family. Mommy Elaine, Sir Nicolas, Sir Glenn, tsaka si Mom Jimmy.
2: Si Bebeline Lagoy, magandang umaga rin. Yan, salamat sa pagpaminaw.
3: Chief, maayong buntag, Chief. Sina Jan Randonio Edelbert, maayong buntag. Thank you for listening.
2: Dami pa. Kasi try mo na yung mga yan.
3: Ito si Pare Koy Macrons Madelo watching from 8th Street, Nazareth. Shout out sa Municipality of Kibawi, Bukidnon. Kay Councilor Nan Andreas Madelo, Uswag, Kibawi. Good morning. Hi, Jun Ross. Kamukha?
2: Nga, ni Ina. Pakatip ka na naman ng mga comedy, ha?
3: May J.O. Flower Shop. Eto si Mami Marilyn. Oh, happy Fiesta Carminanon sa Viva Nuestra Senora del Carmen. Watching in Ana sa Gitagum pala si Mami. Ingat, Mami.
2: May bago na daw tawag sa mga sweethearts ng Hard FM.
3: Ano?
2: Hartinians.
3: Hartinians. Yeah, I saw that. Yeah. Si Demsoy Robles. Ayan, Dems. Mayang buntag, Dems. Thank you for listening.
2: Ayan. Yee, karayo pa.
3: At ang nagpapablessing, si Beth. Ayan, mayang buntag, Beth. Thank you for listening.
2: Mga salad-salad diha.
3: Oo,
2: si papanos, ha?
3: Pwede mong dalhin dito.
2: Pwede mo dito, ha?
3: Si HPGJ. Ayan, maayong buntag. Mayroon.
2: Wala. Walang lunch.
3: Kami ngayon ang
2: nag-ano na lunch dito. Nanawagan niya kami.
3: Nanawagan kami dito. Maayong buntag. Thank you.
2: Ayan. Sige, abangan niyo po. Piyesta ngayon. Mamimigay po kami ng bugas at groceries.
3: Yun ang pamimigay namin.
2: Dahil po piyesta ng Carmen, ha? So abangan natin lahat ng mga bagong winners ng bugas at ang groceries. Aras natin! Hoy! Isang minuto makalipas ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, at ito rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arsiaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
6: Gigutom na ba?